0: ya amaka ule yine mebe ahu
1: ana na wi obere ure ure ni mo wa mmiri
0: sini na awunye obere ure ure ukutuku ure ure anile obene nubigi nekwono nubuda aba kono bladubo boyo ocha okwe elikirise onkwe mkuhudachi puta nubure ure ure tufu ure ure gi emechizi kwala ubegiyo makana ubo ocha bu ya bunu onodo ahikede ma ozi asinaka ezin ulo rose 101.9 FM aba inwe konu achi wagi
2: Ututu Rose awuchela gio na Rose 101.9 FM na alaba. Mbasunyine Clinton kubochi sati dobula kanyi norea. Chota na iho mumu Ututu Rose boge anyi neje wetaragi iho mumu medichi chendi kunyere lano. Epo litere gionyo magia hingro na anya nora. Uge nino kubaka. Oja Rose na kuogi iho mumu memurako. Iho mumu ndiaga ebiroko malita nele krisin kututu ubochi sati dobula na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ulo mbasuzi radio bubu.

0: ya, Amaka. Ule yine mebe ahu?
1: Ana na we obere ure ura ni mwa wa mmiri.
0: Sini na wunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Hei, obene nubigine kwenye nubudaba, kuna bladububu yocha, okwele kerise, onkwe mkuhudachi, puta nubu ure ure ure, tufu ure ure ure, eme chizi kwa la ubegiyo, makana ubo chabu ya bunu onodwa hike de ma uzia sinaka ezin ulo. Rose wuna wampe nane fema aba, eme konu wache wage.
2: Ututu Rose awuchela gio na Rose 101.9 FM na alaba. Mbasunyine Clinton kubochi sati dobula kanyi norea. Chetana ihomumu Ututu Rose boge anyi neje wetragi ihomume dichi chendigu nyerilano. Ipo litere gionyo magia hiyo na anyanora. Uge nino kubaka. Oja Rose na kugi ihomume murako. Ihomume ndiaga ebiroko malite nele krisi. Kututu ubochi sati dobula na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ulorumba suzi radio bubu.
3: Da mama o young mam
4: wene iwiala o
5: we
4: ndenwa unu kali wo ndo hembai una bokware
3: unu na wonu o ndi bai mama nu o una wutulo
4: mama no eba o unu hokwara chie
2: ndenwa maizi lo na wo karam no nka o

ọtụtụ mgbe ọ na-abụ enweghị nghọta na-ebute ya bụ ihe mgbe ụfọdụkwa ọ na-abụ n'ihi na ịbụ mmadụ na-ezughị oke mgbe ụfọdụkwa ya bụrụ n'ihi amaghị eme anyị mere nnọọ anyị ji na-abụ ndị na-akpa agwa nkọnkọnkọnkọ mana ka o sila dị yo ọ na-adịkọ mma ka gịdịgagịdịgagịdị atụgharị azụ ebe ahụ ekwe ka m kwuo onye ekwe chi ya ekwe maka m ikwere ekwe mana ka emezụka bụ na m ikwere m ikwe gị ndị m kwere niile ekwerele aha ekwerela o na ọ dịla mma igbo mmadụ ze mụọ ọzọ mma mmanụ aha mụọnụ zụọnụ rienụ ọ bụ oge ndị igbo ụlọ ọrụ mgbasa ozi rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ chịwa gị aka mbụkwa na magị mere gị pichiri m aka ugegbengala afọ m resident nwa istanbul ikodi ya wọd wid ọzọnga dị ya zọrọ nwaanyị amerịka nwaanyị nọt kalana all the way from US awela m n'ihu ọrụ eji m ụgbọelu bịa ihe mere te ụgbọelu m na-aṅụ onwe ya na-aṅụ onwe ya na-aṅụ onwe ya na-aṅụ onwe ya ya wụ n'ihu eluigwe adịghị mma ama m na-ama na-enwere galop n'eluigwe chere ka m kara gị e nwere galop kpurugodu mkpu mkpurukpusi ee oge gakwa iru eru taa ee taa wụdị bọnde gị nọ n'elu ya ụbọchị ụmụaka nọ n'elu ya kwa ụbọchị ụmụaka ọbụla mmiri na-ezo gbam solutely ị ghọla abịala ehihie sịsa asọ masị pilot pilot wee ṅaa m ntị ya ṅaa m ntị dịka ndị kọrịtas wa ṅaa m ntị ọzọ ọgbajicha ya nwayọ ya sị m oge ọ wụdị ya na-emesa ọwa eluigwe si he eluigwe dere du ma garuo ọrụ aga na etere ugbo etere azụ aga na inu olu m taa oge nwa onye ụwa awela m n'ihu ọrụ eketa ebewe ndị iro 1 otu ihe m na agwa ndị mmadụ bụ na ụfọdụ ebe ha sị gị nwere gị asị kwa onye awụ pastọ ya kpọọ orike agwa ya na-ewe orike igwa eme ya na-ekpe ekpere ya na abụ orike mba ya na aga odiri mma lele ma gwa gị ndị bezoko bụ na anyị gaghị eji na aịbụ mmadụ na-ezighị oke na-agọ narị ma na-akpa agwa na-ekwesịghị ekwesị mana o nwere otu ihe hụrụ m na ịmụ awụ ogebe nwanne hụ nga m na-abara light mba na-abara precious ị ga-eche ma ọwụ mụ na onye ATS na-emekọta mụ na onye ebiri m na-emekọta ihe maka anam abịa ibi okwu aka anam ekwu otu ọnụ mana o nwere otu ihe m na-eme na-atọ m ụtọ mbachakwa elu bọọlụ na nkeji atọ ị ga n'ogwu nne rice ahụ ghela nna ahụ are you still angry life goes on ịghọla mana onwe ndị ebe ahụ n'ugbo ahụ ewelobi ha kpee m ikpe ewu nwaanyị nketa ka ọ na-abara m ịta ka ọ na-aba agọ aba agọ aba agọ nke m kezoko bụ na ụmụaka ndị ahụ ma ị baara gị ha gụọra ha o ruo echi ha mebie akwụkwọ otu ndị a ga-asị ịhụla ya nwaanyị anụ m anọ ome ya mee ihe ọjọọ kama ọ ga-aba mba ya na-epeti ya nwanne oge aga m na-aba aga m na-agọ ma nọkwa na-ekpe ọ dị ka n'abalị mgbe mbiri ka ngwọrọ nwe m ekpere aka na-atụkwasị afọ na ele ndụ mebikasị mma aka n'isi kwụkwasịkwasị aka n'ụkwụ maa na-afụ ekpere ọ wụ ihe m kwụsịrị ime ka m na-eme ị ghọtala aha naanị nke ị na-anọ gwụ nke iwe ahụ mebe ebe m na-aba mba ọhịa ga na-anọ mana mgbe m na-afụ ekpere ị gaganụ ya mere ị bụrụ onye nne gị n'abalị elu na-aba ala gwa ngwa ị malitere ikpe ekpere chọọ ka aka na omeme na ha rabụ okwu ọjọọ niile nke ị kwuru nke iji iwe kwuo nke ikwuru na-amaghị ama n'oge awa na ị na-akagbu ya ị gaghị aghọta ihe m na-agwa gị ugbu a ọ ga-edochi gị anya mana m bịara ka m gwa gị na ihe a bụ ihe kwesịrị ekwesị ga na-eme gaa sịkwa chineke ma nke ndị ọzọ kwuru n'elu isi nwa gị nke na-anọ mgbe ha kwuru ma ha kwuru ya n'ọchị o ma ha kwuru ya n'egwuregwu o ma ha kwuru ya n'ime ama o na ị na-azọgide ya ụkwụ na-asị na ọgaghị adị ire that is why you are the mother ọ bụrụ ichebe ukwu chi otu na mụnwa bụ na ewu onye nne mba nụ ị ghọtala ị ga-enwe agwa ndị ejiri mara ndị nne ekebere mgbe a na-eme mma mụ gị mma mbacha ya lọghọ ụlọ kọnkọ mụ na ọsọ a na-eme mma m jiri ngaji ofe ya lọghọrọ gị ọnakwa n'ime weta mma mana m na ndị weta aṅa weta aṅa ọgbanị ka na-eme olee ebe aṅa ahụ dị kedu aṅa ahụ oge azụrụ anya na-eme ihe weta aṅa ọgwụ gbim gbim ị ga-ezewezi dị mgbagbọ ọsọ ga-apụ gị n'ụkwụ
I'm going to hit you hard. Alarm is so great. My landlord and one daddy beneath. How much will be shake? No, don't worry, you shake. Manandiozo, I do not care how they see me, how they hold me, Basamo. Makadime, I'm not a good mother because I'm gonna love you. Ya bro, ibu onye nne, ibu onye nna ekwela ka ụlọ gị ghọọ ọgbọ agụ. Uge ba anụ mewiwe, anụ mabamba, anụ azọgidi gangidiga, anụ meme ya. Mana ya bụrụ na ị na-aṅa ntị n'ụlọ, mee ga hụ na ọ ga eru nkeji iri mbachara mba ahụ ebe niile ajụ oyi. Ihe ga n'owu nne, ihe a nke o meela, emeela nke a, mgbe ga mee nke a, mee nke. That is who I am. Mana ebe a sị na ị ga-eji aka. Ya mere ịbatụ gị echiri nwayọ laa nso, were kwa obiọma na-eme gịnị.
Eso ama kono maka ana eji obi oma eso ha ozawo maka na mam na mu nwe mu bo onye meri sik mbe mbo nwanta ana meje ngoma ma se nwe notu nwa anye no wa na ba mbe mbo mbi na ba excuse me ngoma kpa ya obe ya na ba na nwe aga aburu si amba nti mba ikuzi lo duko kwa ma se mana mu nwa no nge na elem se na lugi dire mo ogo no wa na ula kwa anyo no vim ki ya sama mama ina ana bomba mbele gene nwe kwa ma mbele gene kana bom mbele gene na kwa ni lede eme mbele gene ma na eme mbele gene ma na eme Pama be one day say principal line. Nam log again. No gang here na school. I can't put number cranum. Gene. Matter only seniors was one. Oh no, Bula mamma. Only me my master home mono my ass and meragene. You see the first depend upon a coni jibia macao gage may take nonsense. Dile me a sap. Ya jimbo be mpohalan timbo you guaya. Bo idian has some lesave, melezave. But him lana here with him ga handle it. I'm gonna handle it a sap. Pama sanga abia school la. Pila na soki yi ne mekwa na. Bo wala mpaga na ba, baga na ba, onye du na ba, onye la na ba. Ngba mga bara change ye mo la kwa tinye m no la akwụkwọ no nso no lo. Ka mba hi bebi no la akwụkwọ. Abia nwe mgbanwe. Ya dize ke ejiwo ọhụrụ yiwe m. Mgba ahụ kwa ma mpa o, mo kwenye. Emechi ndị adanya se parents m. Ah ah. Na nne change chala o. Na nna na kwa ewi iwe. Nena na kwa log, nena na kwa bamba. Ha. Yee. Ya na kwa ara ahu emeo. Ma kwa wanya seya. Nambu, nega bangu mwago la kukwa ono. Tini ya nke ebi ebi. Ni hine eba ahu, eno ya. Ungu nye ne yano. Oge jake ya mota. Ime no ungu ya ihi. Ya se mwese siya ba. Try good ya. As we speak na wanya hane je wanya emo ono. Ukuma abro gene. Uma akam, ungu ndage tine ba hishin kahufu. Ahola mgome. Mana wata kolongra chari iba uru duo na boarding house. Be melegi piki pini. Megi spot down. Megi push the car. Isere na bo. Onwene henda game. Megi gabe alansi. Ano lanye jide memo tu. Onwene gisege bangwe. Egi jaka ge bangwe. Ne kwa nishike. Numune le prense mono. Onwene mwene yana maka. Machi. Chite kabakaba wede mwade jo nye. Mana jo nye mudu. Do I deserve this? Mam nanyene musubu ke al kema amaya na kopa ga mata ya me tin kana ne kwansa mata pendura ke jiri bia okuma woro gene ye ni ile biki namba ya wu ni nwere nwu ishi ike ugu iji ya gwe ekpere inwe nwu ishi ike ana meke tana mmekwelu mala nne m ne ekpere mekpere kwa ubochi dika onye nne maka ona aka metu ndi nne na hokara ndi nna iburu onye nne nwe nwe ishi ike na mmụta mbara ịgwa gị na ugwu iji ya gwa ekpere nwa m ọ ga-adịrị gị na mma nwa m ị ga-agbanwe chineke ga-agbanwe gị ị ga-agbanwe ị ga-abara m uru abara m nna m uru ị ga-abarịrị m uru ihe a bụ ugwu iji nwa gị a sịkwarị na nwa gị etoola bịa zọhie ụkwụ o nwere ike bụrụ nwoke na-eso ndị na-aṅụ ihe na-akpa agwa ohi o nwere ike ya bụrụ nwaanyị ọ ka na-afọ 16 ọ gara tụra gị ime ọkwa a sikwara na nwa ga hazie ohi ụgwọ ịkajikwa ya ụgwọ ekpere ịma why ọbụghị otu onye nwe nwa o ma wụchikasị na-akụ egwu ma mmemme wụchikasị anaghị ebe a ọbụghị otu onye nwe nwa otu onye kwanụ anaghị azụ nwa mana sị ụmụaka niile nọ na mba ụwa taa mmemme ncheta ụmụaka maka na oge taa bụ kabọ ndị mụ nnahụtakwa nwa m dịka ụmụaka nke na n'ihu Chineke abụ m ụmụaka n'ihu nne m na nna m ka bụ tata ma m kwere ma m ekwe gị ịbụrụ onye nnu gbasakwa gị gbaa afọ 16 gbaa afọ 15 nne gị nọrọ ndụ nna gị nọrọ ndụ ị ka wụ nwa m gbaa amadị nọ ya ịrụ ụmụaka gị afọ n'anya ha gị kwa ha sị nwa m abi na aba nwa m abi na Lagos nwa m abi ebe dị otu a maka na ị ka bụ nwa a mụrụ amụ ya mere gwa onwe gị sị na ị ga-eme gịnị na ị ga-abarịrị nne na nna gị uru maka na ihe a bụ naanị ụgwọ iji nne na nna gị onye ma ka anyị gabara tụbere gwa lagharị asa ka ma gwa unu ka anyị ga-esi n'ụra n'ụbọchị nke taa bụ oge mmemme ncheta ụmụaka ma bụrụkwa ụbọchị nkwọ ịma otu ihe pụrụ iche na mmemme nketa ọmụmụ n'afọ a bụ na ya bụrụ na ị ga-ele akwụkwọ mgbe afọ a mụrụ m onye ọbụla ma mgbe a mụrụ m na n'ụlọ ọrụ anyị lee ụbọchị ahụ ị ga-amara m ụbọchị nkwọ taa bụkwa ụbọchị nkwọ and don't want to hear na matter about me ubocho wala mu ubocho nko nne nwe a special vibe nne ji abi onu
ya wonu na ige kari ala mu na eso mu ega mana ihangwara gi bezi oku odara oge achala odara onye onwa ochala ta wo bonde mo de ga maya de njo chineke meela meze mana so kaka onye jikwa ulo oru a na edu na azum na egosi mi hende kwusere ma de ka mmadu na ewogom na ogun kwusere no de ka nwatakre ka na eto eto mi kure mi kwe amunum children's day ya jog njo la acha mo children's day aha na kwande ni la mo na me ahuru mu nu na anya oge odara ma achala mere ba hi no ai na bia.

nwere ike idosi gịnị bụ ọjara ozi chere ka ma akara gị. Ọ bụ oge anyị na-eji eleba anya n'otu maọbụ nke ọzọ bụ nke mere na Naịjirịa ruo oriye na mba ndị ọzọ ka ọ dị gbuo ahụ. Taa ka bụkwa mmemme nketa ụmụaka gbaa ụwa gburugburu, mana sịkwa ụmụaka niile amụrụ n'ụbọchị nke taa nakwa ndị ha na-amụgị n'ụbọchị nke taa ka ha na-abụ ndị bụ ụmụaka. Ụbọchị ụmụaka ugbu a ka gbapụ ọsọ. Aga m eji akwụkwọ akụkọ The Nation wee malite na mbụtụtụ a. Anyị na-ahụta ugbu a n'akwụkwọ akụkọ The Nation, onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka ikike ọrụkọ n'ala anyị bụ mama anyị ka a na-ekwu ugbu a na ọ malitele ya bụ ngarizim ya. Aha, ọ malitele na ngarizim. He has been guard, ya wa atụọla ya nga. Ka ọ dị ugbu a ọ malitele na ngarizim nke ya onwe ya. Aha, ọ ga-anọ afọ 75 na ngarizim. He has been guard, ya wa ọ nga ugbu a. Ka ọ dị ugbu a amechi na-ekwe ka ido olu onye ekwe ka ekwe asị dugo plis agadịghị m ikpe agadịghị m ikpe alaji ọbụ gịnị na-eme ya asị mba na agaghị ekwe maka ntuli aka elime na pati ADC bụtụli aka elime ụlọ. Amechi na asị na ọ jụrụ ma jụwa isi na de atiku atibube na nkwụsịrị gị nweta mmeri mana adị onye kwuru dati onye kwuru dati awa amechi na-ekwu ya na mbụtụtụ a n'akwakọ The Nation. Ọ dị egwu a sị hụla ụdịrị ọrụ nga na-arụ n'isi obodo ala anyị, ụdịrị ọrụ nga na-arụ ebe ahụ na ọ ga-eme ka pati APC zakọrọ nnọọ vootu niile n'afọ 2027. Ọ bụ onye na-ekwu nke ahụ, ọ bụ ihe esonwu ike akọkọta elu ndị Rivers Steeti. Ọ bịa na-ekwu nke a, ọ sị m bịa gwa unu ugbu ahụ na ụdịrị ọrụ ngo ọ na-arụ na isi obodo ala Abuja na ọ ga-eme ka pati APC were azịza were paka were asepa zakọta ihe niile bụ vootu e nwere n'ala Naịjirịa n'afọ 2027. A na-ekwu ugbu ahụ na dede Goodluck Jonathan dejo na jona agadịdịzi ọkwa onye isi ala nnapụ 2027. Menatinsadun odembe odebrele anyị na-ahụta ugbu ahụ na steeti Rivers ya bụ onye nna na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ya bụ ụlọọgwụ nwa ya nọ nwụọ ka aka ndị ahụhụ ka elebere ya anya na ndị a so na ihe mere ya ya wụ nwa napụ ya nwa ya nwaanyị nwoke asị ọdụgo plis agaghị m ekwe ka eme nyocha ịhụrụ ndị ahụ ka ataa ha ahụhụ. Otu naptip ugbu ahụ ha emekwala ya ọzọ ha napụtala ụmụaka 12 bụ ndị atụrụ a chọrọ ka ha ga sahee savana mana ka ọ dị ugbu ahụ onye nwanyị arụọla ọrụ ọma dị ha bi nkụ gbada nwuchi eji ha eji ugbu a ha si na ghana bi sahee savana. Ka ọ dị ugbu ahụ onye nwanyị anapụtala ha pụọ na sahee savana ya bụrụ nnụnụ ndị na-aga ịgba akwụna ndị na-aga ịgba aka n'elu ha chiga na bịa anam akwata ndị mmadụ sometimes mana ya dịwa naanị m ekwela gwara na ga-akpụ ha mere ha jiri sahi savana ukwu ejila ara ndị ahụ ndị sarigo. A na-ekwu ugbu ahụ ndị chụrụ mmadụ atọ ka a na-ekwu na-egbu na-efula ha anya dị ha bi mkpaahị ya wee gbuola ha ebuola ha mmụọ n'ike ndị chọrọ mmadụ atụ gbuo ahụ egbuola ha nke a na-eme na sịtọtọ ya maasị ya gaa n'ihu na-eme ndị nke eji ya ka atahapụ ha
Otu nwoke ugbu ahụ ka a na-ekwu na eji ya eji n'ụlọ ikpe na steeti Lagos. Ihe nwoke a na-eme, ọ na-atụ mbere ihe ọgwụ ike. Ọ wee drug dealer ooo. Ka ọ dị ugbu ahụ, eji ya eji. Ya zibe ngụba ada nwuchiri. Eji chere ya ugbu a. Ọ gaje nganga rizuru. From ụlọ ikpe to nga, he gonna be God. Ya wụ ọ gaje ngangarization. He's gonna be God. Onye na-atụ mbere ihe ọgwụ ike. Onye omekome. Sorry God. Koromotoma. Otu nwoke ugbu ahụ na-atụ mbere ahịa ọgwụ ike n'Ekiti Edo anwụchiri ya agbaghị ubi kwugbodo. Nwoke echi nga ọwụwa ọjọọ mpụ nwụọ. Ya echi ka ehu nwụọ. Ọnwụ gwọwati ya kemgbe ọnwụ na fụlanụ ya anya. A nlelọ ya somebody. A na-ekwu ugbu ahụ. Dịka mmemme metal na Sokoto, mmadụ isi anwụọla bụ ndị ntorobịa. Ọ bụ gịnị gburu ha o? Ọ bụ oke gbantụfụrụ. Ana m ha ekwula ihe ndị na-agbara okporo ụzọ. Onye ọbụla lezave. Maka na mmee na-atị nsị adịghị nị. Ime ga-emega nọchie. Nwanne agụ gbaa gị one time. Ọnwụ agụrọ gị. A sị na ndị na-ere ahịa na-ebe akwa ugbu ahụ. Ndị na-ere ahịa ha na-eti ololo. Awụ gịnị na-eti ha? Ha si ihe radio oke ọnụ. Kemgbe sala mbụrụ adị onye na-abịa azụ ha ahịa. Adị ha na kpọtakpọta kụ na-ere ere. Adịghị onye ọwụ. Ha si ha ewu Chineke mere ha ebere. Ihe dị oke ọnụ. Ndị ọchọrọ ịmanye m chọrọ ikwu. Oge emechisha anọ gị. Anyị na-abịa izu na ya. Akwa ndị jiri ka a na-abịa. Ọwụ na-eji ego na-aga ahịa. Ọ dị egwu. Odebere. Alaka kelemọzọ ala eme. Ọwụ otu ebe dị. Mana hụta ugbu ahụ na kwakọ the nation. A na-eme ka anyị mata na mgbe ụtụtụ ahụ. Na steeti Lagos, anwụchiela otu nwoke. Anwụchiela ya. A na-ekwu na ndị a nwoke ugbu a o nwere otu ha na-aga ezu akọ ala anyị bụ mmanụ patrolu. A na-ekwu na mmanụ patrolu onye a zụrụ ugbu a n'oruru 1.2 billion naira. Wụ ihe o zuru ezo. Mana ka ọ dị ugbu a, a sịkwa na nwoke nwere ihe onwunwe karịrị 300 million asset. Ọ bụ ihe nwere enwe ma ụlọ ma gịnị ma akọ. Ọ maka ndị na-apụta na Facebook ha ede di ha akwụkwọ onye akụ emegidere m gị anya ukwu. Lekọ ma ọ bụ onye ohi o. Akpọrọ gị mma na ịlụrụ onye na-aga ere ihe na-arị arịa, onye na-agba ọsọ ahịa, onye na-ere ngwa ahịa. Ya mara na ọ bụ ihe ka ọ na-ere karịa na ị ga-alụ importer exporter. Ya gwụrụ onye ori. Zoro team he was zoro and he's gonna be God. Ọ gaje ngangarism. Yes sir, right now onye ke nọ ngangarism has been God. Anwụchiele ya. Onye omekome. Omenjọ. Sorry gondola mmadụ. Ọ dị egwu. Kari were nganga gafee na kwakọ ọzọ. Otu nwaanyị si ugbu a na ọ bụrụ na enyi ya nwoke ma bụ di ya o, nke a bụ na akwụkwọ akụkọ The Sun. Ọsọ bụrụ na enyi ya nwoke ma bụ di ya si ya mechie ọnụ na ọ ga-eji ngwa ngwa mechie ọnụ. Edusọ. Ọ dị egwu. Sheik gomi asị ụlọ ledi m o. Onweghị mgbe ọbụla mụ na ndị ti gbuo zọgbuo. Otu ọlụ ọgbalaga na-emekọta ihe. Ihe awụdokwa ịgha ama ịgha ụlọ ledi m o. Aka mụ dị ọcha ma ajụọ ya gaji onye. Maka na mee na tinsadui. Odebere. Agaji onye. Ọ dị egwu.
onabulu bwana grazania abuka moye nka abuka moye nka awo ge wo ya onu gara wa wo ge ami wo nyojo sarigona mana hutubu awo na kwakwa koko de sana ane meka ema tubu a ase mala mala patrol o gwari ki batitu ma bu na ha na to anye me o de kan da kan alu ago ase no nwori ike no nwori ike o ehe ya metu ojojo osi epere ike me mange pebuli welu aha ase wona party apc party apc ha na emezi babiala babiala ye tumboto he police o iye mere jiri hiwe ya anakwaga ahu yubu a o ha na akola bandazo ha na akola bandazo obenye na ekwu nka o obu fayemi de fafa ase party apc o ha na akola bandazo yubu a o ha la gazi az anlela ya somebody mana hutubu a ndi ne era ahia ha na eba nya manya mu ha si lele mu o dika na emesala wo heo anere bega ahia aga gaju anyi anere ere kana kpasa kpasa mana aja ko ne je ko na ga ahia aha awo ne hore aria ya ba na ahia o ye leji ke ko la ga ahia aha anya bebe imesere ya bebe Kadiba hande ba kwa ndi de ra ya ha si kembugbu a o be ne juro ha unerere o una pasa pasa o ego le mala granate ego le to bala aha eji ni mega hum na ha ama eji manu no bra ya gbugbu ya ri haleluya somebody unti mi yake ndi pismi we re sala de gbugbute ya tarie ya ros wo ros aha o bi o to mu na ihe a na menu mo onye ku mo eta be cha kwa aha mo nye lu o mo nya ai be be cha kwa onye ni la kwa kwa ade ma do mbe na so awo ge ge kanjo a ka yi ni le nja we gonna be apa aha ade egu o se hola fubara o we go nye manyere ya manyesi ya hapo o ji aka ya puo o ji aka ya puo o ji aka ya puo o we go nye manyere ya manye se ya hapo wa se apa party apc o ji aka ya puo o ji aka ya wosa wa abaye na ku nka o abu yi wa da na ku nka na mbototo a a de egwu ya wunu nne ekwu na amanye gi amanye awoge force ah okay o diko ke naka anwuru okeji elia na ala e mechekwa egedo ke weziokwu maka na me na tinsa do you o dembe o debrele nala nigeria a na ekwu bu a maka ndinachi mesala ai na gi mesala e hon la ram di do kono sheep di o kono men na tin so ewu di o kono na ma di o kono asu ugbu a eh no no zi na elu oje o ga di ke mmeme ya wuru mu nu nu gi ba nya ma nya mu a na eji mbata kwa gburu asu muri ya no no lo ma chi ne ke na mala ya de wa thank god en wure ndi mu no be je ri ego ale me me furu evuru ram hi le ri elu ya wu ndi me wo che kwa gi so akolo no all him come to the bua na men na tin sadu yi an eku bua o na ndi na mejapa o na ari elu oji bua o ndi na mejapa o na ari elu oji china abo de mara na efu unu ge te wonder ayabo ala abachako machi including monanga me go no ku gawa gana e be won he de ju na ni mana hutubu ao na kwa ka de sana ane me kai matubu ao o tu ene pastor osun ono kembe ya na kansa na lolo ya na kansa na lolo o wi him ni kwa no kama agro madewu anas ma agro ndemadewu onye pa mo alright e kwa ge mo alright na kana me na tinsa doing e na gi we begin ala ibi na elu

0: Rose 101.9 FM. Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Onye chiri ya zere igbo chiri nze chi ọzọ mmanụ unabolachi taa bụ abalị iri abụọ na asaa n'ime ọnwa ise n'afọ puku abụọ na iri abụọ na isii ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala igbo. Ugbu a gara isiokwu ndị anyị ji bịa na nke taa na ya bụ oge otu akụkọ. Pati PDP ugbu a amapụlọkwa na Sunday Onoo bụ onye ga-azọ ọkwa onyeisiala na afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa onye ga-eji ọkọmọta ha. Amaechi na-efe isi kpakakpaka ma na-ajụ n'otu okwe siri gbaa na pati ADC na ya onwe ya agaghị ekwe ma na-ebe bụbụ na e nwere nrụrụ aka nke mere ebe ahụ. Onye ga-eji ọkọlọtọ pati PDP zọọkwa onye gọvanọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa bụ Kelechi Anosike n'ugbu a na-ekpughe na o nwere atụmatụ ọma maka steeti Abia. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka ị ga-anụ n'ozuzu oke. Onye ga-agụrụ gị ya bụ Chidimma Mmerekene. Ugbu a tụsịa tụsịa ka ị tụpe ịga asụ. Onyeisi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a na-ekpughe na njem a ya na ndị ala anyị na-agarịsị kemgbe bụ nke a na-agala dịka n'ụzọ tatụrụ akpụ nke ntakịrị ma na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na-enwele ihe nke chapụtara n'ala Naịjirịa. O kwuru na ya bụ nwagharị nke ọchịcha jiri bịa bụ nke a na-ahụta ihe ma aka n'ime ya, mana ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ ga-enye aka mee

ala anyị bụrụ nke na-akwụrụ n'okwe ma kwụsiekwu ike ma wetakwara anyị ọganihu nyere ala Naịjirịa. Tinubu kwuru n'akwụkwọ ozi ya bụ nke onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche metụtara ozi bụ Bayo Ndụga tinyere aka na ya n'oge a nọrọ na-eme mmemme ndị okpucha alakụba nke afọ a. Onyeisiala kpọrọ oku ka ndị ala anyị were aka abụọ nabata ebe ndị ga na-enwe obi ịchụ àjà, ndị ga na-eji obi ha na-eje ozi, ndị ga-enwe mmụọ ịdị n'otu, ndị ga-enwe mmetụta n'ebe mmadụ ibe ha nọ. Ọ gara n'ihu kwu na ala Naịjirịa nọ na njem ịhụ na a ga-enwogharị ma mezie ụfọdụ ihe, ma na-ekwu na mmadụ ịbụ onye ga-eji obi nchụ àjà na-eme ihe bụkwanụ nke ọ na-emela kemgbe afọ atọ ugbu a, nke ọ na-ekwu na o meela ka akụnụba ala anyị kwụrụ n'ụkwụ ya, mana ụga ka ala Naịjirịa bụrụ mba kacha enwe mmasị na ya na emetụtara ndị ntinye ego. Ọ rụtụkwara aka na nke emeela ugbu a ka e nwee nkewapụta ọrụ bara ụbara n'ala anyị, mana ụga ka akụnụba ala Naịjirịa kwụrụ n'ụkwụ ya.

Party PDP nke Abdulrahman Mohammed no ni siama polokwa na onye buburu onye aka na kwa Obosite Cross River onye omewu Sandy ono bu onye ni kugba na obe ya ga zo kwa onye siala na fupuka abu onye ili abu wana saa pukwane nege jwa kwa lata hama zoya mmapu wako abu nko nisio che utupati PDP onye na homa ka mmenti la kelu nke molo na kwa atuka mitina hazihe na kwa ni buburu ni Governor State Benue Samuel Otom bu onye kuru nka anoge hanoro na enwe obako na kwa ya bu nti la kele molo bu nke mere nisi obatala ni bu Abuja na Tuesday. Yabo nde na humaka yabo ime ntuli ake li mula nko nisi ala bu nke bakarako notu komitia mame noro ne ukuo na nzapu uku buwa nisi uchi na bu mbibi nke hamere ruori na state nde zono kwa na la Nigeria bu nina na pati PDP. Onyo miwa no abonye ni kuba no abonye hoptara bu nye gazo kwa nisi ala nafipuka buwa ni ria buwa na saa geji kwa na hande pati PDP mame nkahu. Kodi ogosiri uche ya ono nwere mmasị ịzọkwa onye isi ala bụkwanụ nke o mere n'ọnwa gara aga. Oge nọrọ na-ekwu okwu mba nọ na-eme nke a ọtọ mbụ onye kwuru n'otu kọmitii ugbu ahụ haziela ihe iji hụ na steeti rukwara 35 bụ nke nwere n'ala anyị tinyekwara isi obodo ala anyị ugbu a abịala chịkọọ okwu ọnụ ma na-ekwu hoo ha tupu ha mapụ ọkwa anapụ nwa amadi a ga-ejikọta ha zọkwa onye isi ala na 2027. Kodi ugbu a enyere asambodo na-egosi n'eziokwu na o tozuola ịzọkwa onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa. Ozi na-eru anya ka ugbu a na-eme ka ị mata na onye bụbu minista na-ahụ maka ime njem Chibuike Rotimi Amaechi n'ugbu a kwagide olu ma na-efisi kpakakpaka na pati ADC dịka e mere ntuli aka elu ime ụlọ. Ọ nọrọ na-ebe bubeo na ya bụ okwe nke egosiri otu o siri gbaa na e nwere nrụrụ aka na ya nọ na ya onwe ya agaghị ekwe na o kpochirila. Amaechi na akwụkwọ ozi ya nke a hụrụ n'ozi ọkakara S ya na Tuesday kọwara na mpụtara ya bụ ntuli aka elu ahụ na ọ bụ nke aka gwara. Ọ gara n'iru kwu na mbụ na ya onwe ya ga-anabata otu ahụ kwesịrị gbaa na ntuli aka elu nke mbụ e mere nke ime ụlọ bụkwanụ nke onye isi ala na-ekwuo na-eme ya n'ụdị kwesịrị ekwesị. Amaechi n'ugbu a na-ebe bubu na ọ bụ na-enyocha ya na pasentị esote bụ nke emere na ntuli aka elu ahụ n'aka gwara ya ma kwuo o na osogokpuru a na-eji eme ihe na ntuli aka elu ime ụlọ ma na-ekwu na nke ugbu a bụ ihe na-ajụ ya nje n'obi karịsịa. Onye bụbụrụ onye gọvanọ na steeti Rivers nọ na-ebe bubu na ya bụ ntuli aka elu ime ụlọ emere na ọ bụ nnọọ agwa ya amegha n'ahụ na pati APC bụ ihe mere o ji hapụ pati ahụ ma na-efesi kpakakpaka ka a bịaziri ugbu a na-ahụta na pati ADC ma na-ekwuo na ọ gaghị ekwe ka a zụọ vootu na pati ahụ. O kwuru na olee otu ọ ga-abụ na a na-akatọ ndị pati ọzọ ịbụ ndị na-akpa agwa ya amegha abịakwa na-ahụ otu agwa ahụ na pati ADC ka ọ dị ugbu a Amaechi ewere olukwu kegide ma na-ekwu na ọ gaghị ekwe otu o kwesịrị gbaa na ọ ga-adị mma okelebere ya anya.

Onye ji akọlọtọ SDP na-azọkwa onyeisi ala bụ Adewole Adebayo nọrọ na Tuzdee kpụrụ nkata n'isi ma gwa onyeisi ala okwu na-ekwu maka ịmetụtara adịghị nchekwa nke a na-ahụ n'ala anyị ma na-ekwu na onyeisi ala bụrụ akpa ya lawara nwabadiko anwụọla na ọ bụrụ na ọ gaghị ekpuchitere ndị ọ na-achị na ọ ga-adị mma ka ọ wutuo n'oche ahụ. Adebayo bụ onye kwuru nke a mgbe ọ nọrọ na-agwa nta akụkọ okwu na oge ha nwere ọgbakọ kpọchara ụzọ ma ebukwanụ nke ahụtara onye gọvanọ sị maka ndị na ụlọ ọrụ ebe ndị gọvanọ na-anọ ka nọrọ mee ya n'isi obodo nke steeti ahụ. Ọ kọwara nke a na Ibadan na-ekwu na o so nnọọ ndị gọọmenti ọyọ ma na-ekwu okwu na-akasịkwa ha obi maka ya bụ ihe mere ha bụ ndị arịrịa awakpuo ha ma lee ma akwụkwọ tụrụ nakwa ndị nkụzi. Dị ka ọ dị o kwuru na nke ahụ bụ nnọọ ihe dị mwute, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose FM zibatara ozi ma na-ekwu na ọtụtụ ndị nkụzi nakwa ụmụaka bụ ndị atụrụ atụrụ ka a na-ekwu na ọ bụ ndị ọkpụ bịara wakpo ha n'ụlọ akwụkwọ Baptist Nursery and Primary School Yawuta nakwa obodo nọ n'obodo Yawuta nakwa ụlọ akwụkwọ Grammar School nọ n'ọchịchị kansụl ahụ a na-ekwu ugbu a na kọdị na ndị abụ ndị atụrụ kemgbe mgbe ọkụ mgbe o jiri ọkara gafee elekere itoolu nke ụtụtụ na Fraịde n'ụbọchị ihe ahụ mere ruo ugbu a okpekere ji ole nne gị kpokororo mkpom. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ onye na-azọ ọkwa onyeisi ala na pati SDP na-ekwu mkpa ọ dachichala na iwere ọsọ ndị ije gbapụ ya ọsọ ma hụ na ga napụta ndụ ndị a pụọ n'aka ndị omekome ma gakwa n'iru ikwu ya hoo ha na ọ bụrụ na onyeisi ala elele anya ọgaghachi na Naịjirịa na ya biko wutuo n'oche. Onye bụbụrụ onyeisi ala na mgbe gara aga bụ Goodluck Ebele Jonathan anọrọla ugbu a na-ekwu ma na-ekpughe ihe ya na onye onyeisi ala mba Sierra Leone kparịrị bụ Julius Maada Bio bụ nke ha mere na Freetown ha nọrọ na-akparịta ụka. Ọ gara n'iru gbakpughe ya bụ okwu ha kwuru na ọ bụ maka chọ ha karasị ịdị n'otu inwe udo na ya bụ mba isi ojii. Jonathan bụ onye kwuru nke a na akwụkwọ ozi ya bụkwa nke oge siri na akara ozi ọkụ ya dị iche mgbe ebe nọrọ kwuo na njem ahụ ọ gara bụ nnọọ ka ọhụụ na a ga-enwe udo dịka na ọ gakwara n'okpuru onyeisi ala bụ Latinibu ma na-ekwu na nke a bụ iji hụ na a ga-enwe udo na mba isi ojii. Ọ gbakwunyere na ndebanye okwu n'okwu a na ọbụkwa ịhụ na ya bụ akụnụba nke ndị mba isi ojii ka bụkwa nke ga-akwụrụ n'ụkwụ ya ma bụkwa ebe ahụ tụkwara ndị okenye nke mba isi ojii bachara n'ọgbakọ ahụ dịka na ọ na-akparị ụka ihe ga-ebute nkwụsi ike ịdị n'otu nakwa ịhụnanya na mba isi ojii. Njem a o mere gaa ka ọ na-ekwu ugbu a dịka bụ nnọọ nke ọ gara dịka ụlọ ikpe chọla inwe bịaba na-ekwu na nwa amadi a nwere ikikere ịzọ ọkwa onyeisi ala 2027.

Kaduna State Ebonyi ugbu a. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka a na-ekwu na ha nwụchiela mmadụ isii bụ ndị a na-ekwu na a na-enyo enyo n'aka ha dị na ọnwụ Historia Highness Eze Josephat Ikegwu bụ onye ndu ọdịnala nke isi nkwụọ kọmuniti ịnọchi kansụl Ọnịcha dị na steeti ahụ. Ya bụ nke a bụ nke kpughere na akwụkwọ ozi nke mere ka ahụ na Tuzdee onye PRO ndị uwe ojii nakwa onye SP ha bụ Joshua Okando bụ ndị mere ka mara maka nke a. Ha gara n'iru kwuo na ha bịarabịa ahụ nka dịka ha bịarabịa sochie ma bara ma ihe na-eme ihe nakwa nnyocha ha mere bụ nke gosiri ha mmadụ isii bụ ndị sokpo agwa nkọnkọ nka. N'oge a nọrọ na-eme nke ya bụ ndị uwe ojii kpughere na a hụrụ na ndị a bụ egbe AK-47 nakwa mgbu atọ bụ nke na ya n'ime nakwa ya bụ akụrụngwa ndị ọzọ ha ji kpakpakpa ha kpara. Na nzaghachi okwu a, onye kọmishọna ndị uwe ojii nke steeti Ebonyi bụ CP Hope Okafor nọrọ na-eketaghachi na ndị uwe ojii bụ ndị ahụ na ga-enye ikpe ziri ezi ma na-ekwu na onweghị onye ọbụla ka ya dị na agwa ọjọọ ahụ gaala n'efu na-abụghị onye a ga-ata ahụ kwesịrị ekwesị na ha ga-ata ahụ nke chere ha n'ihu. Ọ gara n'ihu imesi ndị ogbe ahụ obi ike ma na-eketakwara ha na ha dị njikere ịhụ na a ga-enwe udo ma hụ na ndị na-akpa agwa ọjọọ ka bụ ndị a ga-achụ ọsọ pụọ kpamkpam na steeti ahụ ma rụtụkwa aka na ndị akpara agwa ọjọọ ga-anata ya bụ ihe chere ha n'ihu. Eze Josephat Ikegwu nọrọ na-ezibeta ozi ma na-ekwu na ya bụ nwa amadi abụọ onye gburu mgbe ọ nọ n'ụlọ ya na-ehi ụra n'abalị nke mbụ nke ọnwa anọ dịka bara agwa kpoo ya ma na-ekwu na gbara ya egbe e si n'ọnụ mpio ụlọ ya gbaa ya egbe oge dị n'ala na akwa ndina ya na-ehi ụra ya na nwunye ya. Ihe a bụ nke mere ugbu a ka ọ na-ekwu na o meela nnọọ ka ebe ahụ juo oyi. Arụtụkwara aka otu onye ndu ọdịnala egbukwara egbu bụ Eze Francis Igwe ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii nke steeti Ebonyi apaliela ngwa elu ma na-ekwu na ndị kpara agwa arụ a ka bụ ndị a ga-anwụchi mata ha ahụhụ kwesịrị ekwesị. Na steeti Anambra ugbu a, gọọmenti steeti ahụ ka a na-ekwu na ha enweela ọgbakọ kansụl nke mbụ nke steeti a. Nke a bụ nke mbụ ha enwe ọgbakọ a dịka e duru ya bụ onye gọvanọ Chukwu Masoludo n'iyi ọrụ nke ugboro abụọ ọ bara echi steeti ahụ. N'oge ha nọrọ na-enwe ọgbakọ ahụ na ya bụ ebe a kpọrọ Lighthouse dị n'ọkwa na Mọnde, ọ nọrọ na-ekwu ụfọdụ mkpebi ha mere bụ nke gụnyere nnọọ ịmalite ebe ndị ga na-akwụ ụgwọ ụtụ isi nke a na-ekwu na gaghị enwe mmasị ịhụ na mmadụ ji ego n'aka na-akwụ ya kama na a ga-ejizi nka na ụzụ na-eme nke ahụ. Ekpughere nke a n'akwụkwọ ozi bụkwanụ nke mere ka nta akụkọ hụ na Tuzdee. Onye na-ahụ maka ozi bụ onye kọmishọn na-ahụ maka ozi na steeti ahụ bụ ụlọ mefọ nọrọ na-ekwu na-agbakwunye na gaghị enwe mmasị ịhụ onye ọbụla ga-eji ego na-akwụ ụgwọ ụtụ isi onye ọbụla nwụchiri nga. Ka ọ dị ugbu a, ha arụtụla aka ụfọdụ ihe bụkwa nke naanị ga-emezi emezi ma na-ekwu ntaramahụhụ ndị nke dị anọ na-ekwu na onye ọbụla bụ nwa afọ steeti ahụ ga-erube isi na iwu nakwa ụkpụrụ ọhụrụ nke emegharịrị na steeti ahụ ugbu a.

Kaduna State Abia Kelechi anosike noro na Sunday ma bro no onya na ekugba no gidi kwa party PDP ma zokwa onye governor na state Abia na fupuka abuo ni 27 anosike bo onya na ekugba no nwetere vote ruru puku 16 na rise omiri ano na to bukwara nko jezozo ya onye oti ya bo John okiyi kalu nwetere ya bo vote puku ato otunare norma 45 ebe Kelechi mbanwetere vote nari itolu oma iri asaa n'otu na kwukwu ozo na agosi ha ga-eme ma ọ bụrụ na ya baa n'ochi anọsike na-emesi ndị steeti Abia obi ike o na gọọmenti ya ga-ahụ na ọ ga-akpa ya mkpa bụ ọdịmma onye steeti ọbụla na ọ ga-ebia onye steeti Abia ọbụla na ọ ga-ebi ya n'isi ma na-ekwuo n'ọchịchị ya ga-agba nnọọ mbọ ịhụ na ọ ga-eme ka ọnụ ọchị wụọ ndị steeti a ma ọ bụrụ na enyeghị ohere ịbụ onye gọvanọ steeti Abia na 2027. I can again tell all on Basuzi, Rose 101.9 FM, ba ime konoche wage, abuna legade azo, anige with Rakon denke farafo, biko onyamam, happier na Rose.

ihe abụrụ na anyị na-eleba anya metụtara ụmụaka, n'ihi na taa bụ nnọọ ụbọchị pụrụ iche ahọpụtara maka ụmụaka. Ọtụtụ mgbe ọ na-eme amụọ nwa ọhụrụ, abịa jụọ, onye ga-epọzụ abịa, gị hụ nke nwaanyị ajụọ, amụma m ga-abịa ka ụma gị ga-abịa. Mana anyị maara na otu e siri hazie ihe na ọ bụ nne nke nwaanyị kwesịrị ịpụ ụzọ bịa n'ebe ahụ a na-eme mmemme ntụta ọmụmụ, a na-eme kedebe aha ya, a na-ele nwatakịrị ọmụgwọ ka o nwee ike ele nwa ya. Mana ị ga-ahụ ahụkwala m ebe e mere ma nne nke nwoke ma nne nke nwaanyị ha abịakọta ọnụ, a bịa ebe e nwere nghọta, ha ga-abịacha ọmụgwọ ahụ laa, esemokwu a ga-adị. Mana abịa ebe na-enweghị nghọta, ihe ga na-anụ kwara dịzi ga-eji ọgwụ jide nwa m. Ọ Pọl ọzi Ichukwemeka gara ebizi ụgụ, kristian ọsị na onye nwa na-azụ ụlọ, onye ahụ mbụ mụrụ nwa, ọ mụrụ Jizọs, ebumafọ ime gbaa ahịa ugwu ahụ sa gị na abịa kwuwe okwu adị aṅa. N'ime mgbe ụfọdụ gị ahụ asị ngwa ka nne depụ ụzọ bịacha ọnụ otu ọnwa laa, ya lazie gị ahụ na nne nwe nwa bịa ya anọghị dị ka ọnwa atọ, maka na nne nke nwaanyị na-anọ ụmụnne ya na ọnwa atọ fụna n'otu afọ. Mana nna gwa gị na anwa amụa ma nne nke nwoke ma nne nke nwaanyị abịa ebe na-enwe nghọta, sogbu adịla, ị ga na ohu asị na iketikwu na-azazi ụlọ ichere so onye iketikwu na-awụzi oshi ite asịkwa m mkpọ ya na fon alaza na-akwụdo aka ya bụla nwaanyị erela gwujide nwa m nwa makwa ihe ọ na-eme. Ya adịzie ka ọwụ ihe ọjọọ dị magrusi ịsụ akpụ, a na-eme ya eme. Ọ bụ ihe ọjọọ ichiri nwunye ya ji mmiri ọkụ, a na-eme ya eme. Mana n'ihi na mma nke nwoke na ya, mma nke nwaanyị na ya, n'aka mma nke nwaanyị gị nụ, so nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, ọwụ ji mba anọkọ nwere kesta, onye ị ga-eru for the whole month, month agwụbedi, ka aza dịrị iche ebedi ya. Agịbịa ha abịa kụnye nwe mkpụrụ, nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ enwedị ihe o mere, otu ka obi eme ya lọrọ n'ụwa. Abịa kụnye nwe mkpụrụ iro na mkpụrụ ọjọọ n'ezinụlọ ahụ. Nwa na-abịa chebe ọkwa eziokwu, mma m kwuru eziokwu, dịkwana nke bụ izu ji anọ, mụwa ibe mma na-azụkwa nụ ji 10, ji 100. Nke na ndị ha wụghị otu. O nwere sịrị m, ị ga aga si studio peace, ịdị ibe gị na-esisi awụrụ m ndị ibe m, ahụ m ogebe ngala, ahụ m chede mma mere gịnị. Mana o nwere onye ọ ga-abịa abịa chewe ya, onye kwa nụ eziokwu, si m studio peace, hi, nwa nke tụfe ya akwụkwọ nke mere ike aka, nwa nke mụwa the best. Ị ga-ahụ na ndị nne abụọ ewerela iro esemokwu kwenye n'ezinụlọ, ọkụ a na-enwe ọnwụwa, a na-achọ gịnị na-eme, ọ ga-asị n'ọkwala, ị na-akwala ihe mere na maka na onye dịtara na-esi okwu, a sị na nke anọ nke a na-esi okwu, gaa jụọ onwe gị, ụdịka ihe ugbu a na o kwesịrị ise okwu nụ, anyị sị ka anyị kpọwa okwu ahụ, o kwesịrị. Maka oge be emela m bịa agwara m ụlọ si ogo m na-etolu ugbu a, ọwụna m na-eto ọla ka m na-etokwa. O nwere ihe ọ na-ada akwa m, ma o mere ma o mee oge nwa onye ụwa, I'm good, ma ọrụ ndị bekee ga-abịa nwa ga na-ajụ onwe gị sị, ihe ka na-eme otu ụdị sannu mere, sannu mekwara nụ, akwụkwanụ sannu mere ga na-ajụ onwe gị. Ajụjụ anyị na mgbe ọtụtụ abụrụ, nne nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na nne di nwaanyị mụrụ nwa ịbịakọta ọmụgwọ otu mgbe, kedu otu ị siri hụta ya? Ị hụtara ya na ọ bụ ihe ga-ebute gbalọ gbalọ? Ka ị hụtara ya na ọ bụ ihe ga-eweta ọṅụ? Ọ dabere na nghọta otu ị siri na-ahụta ya, nakwa ngalaba isiri na-ahụta ya. Ụfọdụ ugbu a ga-asị ekwesị ka even ekwesị dị hụ nne nke nwoke abịara ime gịnị, abịara ime gịnị, ọ bụghị nwa ya nwoke, ọ bụghị nwa ya nwoke ka nwunye ya mụrụ nwa, ọ bụghị nwa ya nwoke ka nwunye ya mụrụ nwa, ga-ahụ ndị mmadụ evuru gbagbati ha bịa ekwesịkwa hụ nne nke nwoke ọbara nke ahụ ime gị ahụadịkwa unu. Ahụadịkwa unu ma jụọ ka
ele iro akunega na ezinulo awo ni nke kwere ka akunyere iro maka oge bo tugbam no munari hi ga akoro bia ma kwa aka ni sokwara ga woro maka no bu mi hinda na ebute iro na ezinulo na ebute ekuru na ebute ta ikikere ze na ebute agwa ga ame ya ka hu no nye di otu a emekwa ge mbomo na omoma atu ekpo di ka agwa ma na aju nne nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ na nne dị nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ ha kwesịrị ịbịakọta ya wụ nne nke nwoke nakwa nne nke nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ ha kwesịrị ịbịakọta ọmụgwọ otu mgbe ka ga-eche onye nke a bịacha onye nke ala ef asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ

0: nwere otu ihe egwu a na-agwa anyị ibiri n'ibiri, nke pụtara na ya bụrụ na nwaanyị alụọ dị mụọ nwa, nne ya abịa, nne di ya abịa, ọ bụrụ gị ihe ọjọọ, ya wụ biri ka m ebiri. Aha ga-abụla naanị mụ ga-ebi, maka na naanị gị agaghị ebi ma ahapụrụ gị ụlọ. Ahapụrụ gị ụwa, naanị gị aga ebili. Ahụkwala m ebe nwaanyị mụrụ nwa, ma nne nke nwoke ma nne nke nwaanyị, ha abịa bịa ọmụgwọ, nọkọta, emekọta ihe ọnụ. Dịka m kwuru na mbụ, ọ dabere na nghọta, ọ dabere na nghọta. Igbo chiri nze chi ọzọ, ebe a ka m ga-awụsị. Oke onwe ya na-akpọ ka anyị nke ohere. Alo,
1: ụtụtụ ọma. O
0: ya mara gị mma, ịbụọla ka ụtụtụ ọma.
1: Ibede ihe anyị kụzụa pụtara mụwa ahụ. Nyọrọ nwa nwoke baịdapụla ịhụrụ nwa nwoke ahụ, ọ tara ụgbọ ejima. Nwanne mma mgbe, maka ha gbanwụrụ mgbe m dị obere. Nne dị na-abịa, nwanne mma na-abịa, njegbe ọ dị ka were ọkụ na fuwa. Enwere m onwe m, mụta m ndụ m ụtọ, kpasapụ ụmụ ejima ahụ, nye esemokwu n'okwu. Ụmụaka ahụ etenyere m dị nke anọ ugbu a, nwere ike onde isi ga gada mee m. Odo ya kpọtara onye okwu madonasia mbụ ya dị na sọ nsọ ada nwa ya hụrụ mgbe ahụ arịletere m mma.
0: Maka nsogbu
1: onye na-achọ ụzọ ya, onye adị na siriasi ijata mmiri kara na ọjụ mmebọ m onye nri mebe m na-ata kata na mgbe ọ dịgị sembelasi ka m doziri aka m ọnwụ na nke onye ọbụla adịla na nne dị na nwanne m onye ọla ụzọ ya ụgbadebere ya naekwu mmere nke mụ na kwudochia ete gbumamashi nwa obiri n'afọ onye nka na-azọ ya ga onye nka na-asọ ya ga-ete nri nwanne m ụta ke mebibiri mama mụ ngadi m na travnon so ọnwụ ndị ọ na-adabara nwa ebe na mụ ọdabara m ihe ọwụlụ mma m darek ugbo nwa onye mkpọrọ sị ka m nọrọ nwụ ka m were aka mmetata ọnwụ. Ụwa mekwanyere m ahụ jụọ m oyi kọtọ abịa isi na agbawa cham ana m enwete onwe m gba nke onye ọla gaara m onwe
0: ndewo ndewo. Ya mara gị mma nwaanyị sọ nwaanyị sọ na-ekwu na ya the first time nwa mgbe mbụ ọ nwara ya nwa nwanne ya bịa onye ọzọ abịakwa na ọ ma ihe ọhụrụ na ọ ma ihe ọhụrụ mgbe ahụ na ọ ga-atụkwa ihe ụdịka ihe ahụ ọzọ. Alo
1: mamibi,
0: mamibi ka gbapụ ya ọsọ ka anyị were gị pịa chi ya bụ oge ndị igbo nkịta.
1: Adịla aga n'ikeda ịhụ na aka ọ ga-agụ m na mmadụ niile ga-egwu m mgbe asị m na mma onye ọma ọ sila chineke chineke ga-enye m ya ịzụ na-egwukwara ya dị adị ya tinye n'ọnụ mgbe nwa m mụrụ nwa ọ gọ nwaanyị bịara gọ nwaanyị abịa nwunye nwa m mụrụ nwa ọ gọ nwaanyị abịa mgbe o ji bịa a hapụrụ ya kichin ya ahụ niile wee nụrụla ka ọdụ na-elekata nwa ya okwedebe mgbe a ezekatala mma ya wiiki naabụ ya abịa abịa ya abịa bụ na-ahapụrụ ya kichin ya nụọ ụwala ka ọdụ ya adọọ na-emekọlata nwaanyị aisi ya ebe m ha ọla ọbụkwara onye di atịrị ọ dịghị ari atụrụ n'ihi ebe onye nambara na-eme ya bịa ya si ụtụ nkorobụ ọgwụ m ahịakwana isi irikwara obodo iwe ahụ. Ya na-esiri kwado ti ya onye nwaanyị dịkwara nwa ya dịkwara alaik gbanụ onye ahụ alaik ofe ebe onye ọ bịa bịa ọmaya ma m ga-esiere ya siere ya kaka ma emesịcha na ka enwere maatakwara na-akpịrị ya a na-enwe obi ụtọ nwaada afọ nne ya ọka maasị ahapụ taghara ahụ na ọha osie kere ya ga-esi ti ya na-abịakwa ahụ ya si otu ụzọ anyị jide ahụ nwa ahụ ọ dịghị esi otu anyị jide atụ mmiri ọkụ na-asị ya tụgharịa na-asị na mmiri ya sọ na-abịa ịgbaji aka na-abịa ịgbaji ya nwatakịrị aka ya hapụ ya afọ ya si mgbe ọ dịnebe mechara ọ na
0: Wanyi gwanyi dia, anya mama ya George, chagama. Ya bakwa na yenyi ya, anya nyopama ye nyopama. Front and back. Nze, chiozo, mama no. Wanyi gwanyi dia, anya mama ya George, chagama.